era le mazam be ho yin to kod te sakrat ya gar ta le am se shik yan na wan tu e wud ya ga san wan te te ya gar to de se sak sak ya kar sta ga jam fe la sa ji sus ma de ta khlik na bas do tamara ni nig la na so di chi de te de gwen te chul le ik to sa ya ab sa gan tab si che shel shi che ge tam ta ya ga ste de bot no ra ta la ro an te he chi te ka kuz man ta ha sal kh ya ga se sa kan ta gwen kan aw ni ta ha ta ga se sa kan ta ga za ni ta ha te ga se sa kan ta ga ma ga ni ta ha